0: pangamaging nakakam.
1: Yes!
0: Sorry, ma. Muni nga chilang bensin.
1: Ah! Awas mo ka, we.
0: Oo, kamanap yung nga chilang na bensin.
1: Eta, suban.
0: Ay tadi tumawa, ay pekuwuh kamanaya.

cari os anu aya di Maespati nyaeta Prabu Arjuna Sasrabahu nampi laporan ti Narpati Soda yen sumantri teh kitu kalakuanana. Kituna watek wantos Arjuna Sasrabahu duduwong samanea mangnusa titising Wisnu. Henteu gampang kapangaruhan ku laporan anu sarupi kitu bade nganyatakeun heula. Atuh lumampah ieu Arjuna Sasrabahu kana kareta ti Maespati ngajugjug Magadan. Kairing para Narpati oge wala dia bala tempat.